0: tumrap kawulo tase.
1: Monggo Pak Parsono paring menapa menika?
2: Megatru
1: Mas. Nggih, monggo.
2: Tatan pekat